ratus ribu kahen sio omkin di akwa behdros pagkut takwa ilapit utli ratin di kakwa sa ekci utsak kaslang atin mahal cik lapit tesipal atin kamakat sa sahib orahil 104.5 FM rukin ratus ribu kahen sio omkin di akwa

ratus ribu kahen sio omikin di akwa behdos. Pagkut takwa ilapit, utliratin di kakwa sa ekci ut sa kaslang atin. Mahal siya kilapit na si pal atin, kamakat sa sahib siya olahin, 104.5 FM, rukin ratus ribu kahen sio omikin di akwa.

Gainza kayal hermanos ut hermanas, masas halichol, chiruli kutanka in sábado 27 de junio. Nakakaretal kuanko chikan las 11:09. Rayochi hulak radio felicidad, chakosh beninkil chiruli loklas kutanka in hermanos. Okanaski hermana Alicia, chisas eschol. Okanachi hokin hermanos, arana kway benili bukom. Nakakaretan ang kachina jili kahunahli na kakwots. Abanan sa kaning kushlan na kla at aranda kuksi chakla po kum. Itatsi pachahuna kla mensahe abanan ng kilabok panak. Sa kung kumunil to si chipantyosin, chiruli Diyos, chishunili kausap te singkil, irahral kutang linashke. Hukalachi hukin hermanos ut hermanas. Aran si kako chipantyosin, chiruli Diyos.

Uteban keshkel ija salikuk to retal kenujak kishtek wichikli Jesús reje. Le komak kachinak utek amruk in lina julomin kre linin echang. Uteban keshbanujo kikije reje shbanli Jesús. Lija aksut isimpil chok peino shbanli Jesús na keshkamruk in Inaholomin kre lining e. Haning a kishnau. Partash chalibino kakwi eplak angel y ke lekok chakre kishnau. Inaholomin kre lining e kishtia libino. Tohona kishpok li pelomeh ut kishtiere. Chishunilip li neke ning eik shpenkwa nekeshek li chabilbino. Utnak akse uk ak chinabal. Li ula nekeshik link amas chabil. Abanen la ad shak ula li chabil vino utoh anahkwang shakwisichak chanre. Anain li shben li milagro li kishpanuli Jesús nar. Kesut isili ha chok vino aran kana re Galilea. Rikili milagro a in kishkut pesina kwang shkwangil ut eplis solom. Kespab nakli Jesús saan li relal li Dios. Chiris chikaan ko Capernaum, li Jesús rochben li shna ut ebli ritzin, ke ko eba kwi li solom ut ke kana aran kwi oshi kutang. Amen. Hadir ka lektura chiruli ilok lah kutang kain. Aran akwa ish kebala bokbal hermano te hermana. Ganinaw kiruli na kanumsi rehnal kutang choko chishkeba reta na kli Dios na ruhing chishpanukil ish ningkal, ningkal y milagros. Maring ag tishut isichik liha chokbino. Abanan narunak nashkeli sayla la chol narisili rahil choleh narisili ish la raylal zalahum shakalil. Abanan na kakiretanak inkasis kuslam at katagirutyo marak inkasis kuslanak mataruhin tagi ispanong kilhanip sa ispapan ni karukis jeli Jesús rehep. Huwag na kinarang sa lacho ama na kwag darah na laatapap na kli Dios taruhin chik angelak sa lacho ama hermano at hermana. Huwag na chihokain Ana inli ka lektura li nakakabre si chakchiruli kutang ka in Sabado. Ni kuslana sa hong komonil sa li kachol sa hong komonil. Kakuts li loklak ang hilain. Nagosik chis kata singkil re li kakwash banak. Kachihaan na ruhin chis kambali sa il cholihil. Kachihaan na ruk irtasin kachi. Kachihaan na ruk chateng kaningkil chis numsingkil chis hunil li na chal chis benlan chuam. Huwag na chihokin na kawasik chipantyo sing chiru, na kawasik chis ata singkil chis huni liik, lirahral kutang li nakakamchak, lirahral kutang li nashke li kalupik, lirahral kutang li nashke, nashram li sayla li kachol hermanos. Kagwagwangkat sa li santil chyo siya. Chiru li honalain senyor na konach o kagukin, Ispats bala teng angkil sa spendi kacu am senyor. Nakapancho si chas hunil ya kausap te singkil irahral kutang li nakake. Huka na ki senyor. Nako na cho kagukin chispats bala teng angkil. Chakusita siya chas hunil irahila li na chiching sa likahun siya kalil senyor. Nakapab na lahat nakatruhin chik angelak. Dalaan na katruhin si risingkil, si shunil y reylal, si shunil y chankilal, Señor. O kanausap te si hebre karmanas, y karmanos li kwenkeb si ruli reylal, pare kwenkeb si ruli chat, pare makachilis banol na kneges kusla, mare na maanin at ang angrehib. Abanan, Señor, sa hong komonil, katsama la kwenkilal, sa shwenlis yu ame,
Natasyatat ko hupan lis cholep, Señor, teruhin tasyachis kepan, naklatasyal nim lakwan kil. Naklat na katruhin chis banyong kili sa tbach oleh, Señor. O gana chihokin no sote si heble karmanas, li chokep chiaping chiruli hunalain li karmanos, chakap li tuktukil usila li sail cholihil sa listyo amem, Señor. Chuateng atasyak rahral kutang sa lak angel, o sote si heble lokutores, o gana kili karmanos li rahral kutang chokep chirapin ki radio felicidad, o gana kwi, Señor, tiene que oken charuk elish ofrendas. Hokan akwi osap tasihib li harupeb, Señor. Tomahini kesh kulupan la kwatin. Teruhin ta siyak chish papankil, Señor. Teruhin ta siyak chish kepalish choleb chasikbal. Hokan achi hokay na kakatas lilok lak angel la in, Señor. Kakatas sa kire na kalatak amli sayil cholehil. Tak amli tuktukilu silal. Lish kohubankil lish cholem li karmanas, Señor. Pantyo siya tiye lin familia. Pantyo siya tiye chish hunil li kapsob tesinkil li rahral kutang li nakakechak. Amen.